0: ɛte wo nsɛmpa ɛti nom hyɛ mo ɛmatwe no ɔ sɛ ɛnhyira ne obi a na toma mo teɛ wo nobɛhu wo nyankopɔn ɔbue akoma no mu a mabɛhyɛ akoma mu sɛ sɛ yaa ɔ sɛ ne mabɛbre akoma mu ade bɔne no ahyɛ ma sɛ wobue akoma sɛ sɛ yɛ agyame mabɛhyɛ mu
1: Sumpa.
0: Hallelujah. Hey.

when your comfort na also say na wo mesu rough rough ni ade akoda bi wo honom naturally opesu dada nemo wo bu honom so otum sa kulai de anya kombi ne de no enye se nani bi ne kumuo anase bibi na eye no ne ho nyina yira yira na ya check diaper na wo bo no esan se diaper no se nye papa akoda no so e yade se wo betete de bia wo su na obi ampese wo begi na e basa na wo ba tan no kra no enye me nyina ye basa de bia akoda baako na wo bo wo ebasa emwa bo modiana pe perfect baby diapers ni bi na fa bono eye very comfortable eye perfect ena esan eye gentle ubetimi dia bono na adwumu nyina da mu nyina woda na wodwunso se den kra no a enya de ese ne to ho ebeye nso ansoa ana bibibia etisa bo modia se ubebo ru baby etontontonton san ye me nyina na wakwakwaje wo de eye perfect baby diapers mu amorane mother care ewo omei emu no mu modia se mu be restock bi egu mo shops no musan say na ba tan no wo mo ba enu an wo mu bi sa enti se wo ton sa ne ma ne ma na oba na de kro na ebi ni ho a wo kwa wo mpese wo besan ababiem bo moden ase wo bekwa koto bie aba begu shops mu na ne ma nyina so etimi akonkan supermarket shopping malls be bia e ton sa ne ma nyina no wo benya bi ato fda fu atintim so se eye papa friend number ne ze na tuko gu shop mu eye 0539889 0531 099889 and 0303 957965 0303 957965 na with them a perfect baby diaper na and a fortune spread up ama enkoda eni mpenifu nyina breakfast aye dedede se we yankoda ya bia school ene ya wonbe ko ya no pa no pa no pa no pa sa ne de ene ye na tea ni de ke ka ho enti bo modern se bread na wo de serve wo ba ne breakfast no ana wanka sano ube pe fortune spread ni bi na odia fam ya di nwani nro bebre na hyem ti se vitamins A D E B6 B12 ene folic acid ni nyina eboa ama pomdi ho nsam no etimi akonkan enti wonya bia ebetimi aboa yie pa bomodin a se ube pe bi ato na boa FDA fo agia tum be bia eton sa na emenyina akwa benya bi eye fortune spread na wonim se nya pan onko na yedidi wenya biscuit kama kama bia wie bia nya wo hot drink bia si ho no anasa wo cold drink bia si ho no na chere se wo de fortune spread ni bi afofa fofa fofa biscuit na so kama na ne agum ama ne me nyina so etimi akonkan eye fortune spread fortune spread ko supermarket ne shopping malls mo so pe fortune spread wo mo ebe ma obi na anopa breakfast no ene snack time no etimi aye dedede debi asemba kwa mekachro ene se adia baku wunti minsre enfanko bebi eye wedie aha adia baku wuntimi ensre enfanko bebi eye wedie enti bomodi ya se obema wo skin no ehun ehia wun se wo skin no eni enye fea eh wo dress kura se bi wuntimi nsha tade kura wonse wo begu wani ade ade ade bi e wo confidence bi asa wo ready ya papa e de ebro bo modia se wo be pesam na pa na wo de adware sam na pa nso de enoa ene alive soap enoa ene alive soap na eye medicated soap nti eboa se hunam ani nsansa ne niam bi ya emwa e yamne kakawure wure ni sane mane mane di dware a eboa yi sane mane nyina e di fri ho ene nkoda dodo no a okwa bonti kodi agro na wakwa koye ne ho fi koye ne ho fi poto ne nyina e fi ene gems ne mwa wa mwa hudu obi bo modia se obepe alive soup ni bi na odi adware akoda no ebo no ho ban e free asonsono mwa wa mwa wanketenkete ene niema bi etete sasanse ye de aloe vera ena afra ama niema nyina akonkan wose feel fresh feel alive eno eye alive soup bo modia na pe bi adware na entimi mwa esanse eye medicated soup papa pa Alive Ghana for aye se womo ede babe boa amo manfo eredie etimi ejina kama kama kama na ate yero yero yero yero yero na manugu su ameke se ya mebo amanfo ho adwaton de ho de wure yi megidi se wo a wote ho no aye wo de aye wo kama e wunya aye na eye wo product wunya aye na eye wo nso adwuma na ye promote ni sa no enka chi bo modia se obeba sompa 106.5 FM Accra na wabani aton wade na ma osansa ha no yeto a yeto ah yeton a yeto bo modia na fabra
na yentumi enton emfamau. Eye product bi na wo launchi. Anabi bi na odi yaba idwa.

Aya. And I call the coral. I will say, I'm good. Good afternoon. Bijiri sa wohun ye pa me fan chia ke se ma Reverend Dr. Mary Gansa enyu mi ah yakono kora sa me fancy ho oya de we ni yakono line by line e me ma ni na ho na ma ni na ho na obi akoshu ni akoshu ni eba